0: Kumbo-kumbo-kumbo, isang bisugo ko to kay Lee. May magagalagay sa masalagan, baso kay Lee. May sampe malipo, mabuli, damo agatisa, ka nga na nga natanggap po din. Apane undi kita sige yung badagay. Mumba piyara, isi mabum tani na Ibena cara na bade songo masaro pake tembah ta motor e batuana ane bahasa toke likomi ane topu likomi mone komi ane komi topotorai ya motorai komi ane komi topotorai ya motorai komi komi topuado ya muado komi de
1: ane komi topoija ya muija
0: kagung una tumo mbasiaga bahasa tahun bisa bingar de manggalelo bahasa-bahasa tahun dinjan itu katuwong na ne maaya menjadi tukahili buwa maga tevay kule kamay katagay din pasanggani gani basa tukahili basa ntotu ata ano nung pakatuhu kita sampai na tayo na bete bi buwa mo kule